la yaga wana yaga mana yala kana mini ay wala ada ada ya ada ay wala yana ay wala yana ay wala yama ay wala yama.